kò en kòntan ma lò o. Ewe, no yin ton bò, e mò no jè mòndi do. E yin mana wande, chò yin dù, tò lè ton e mè. Kò en kòntan nou e lò e gbò mi ye yo. Nkan mi yon nou kounte jik bè de pò an, ne e kan kò mi gba fun mò bè. A jè wè do ou touton. Pasè de soupo do. Ama wato e kwe gba fun e kpo o. Ye men bi kwe da fò dren dren. Do da vigan kwe do. Pou non le san lò men. Ndò men jime. Le gbo plato. E kwe gba fun. Yi kwe ton. Manda yi katon san si ton. Nou bo men yon di e wè wè yi kon yi jè yi. E jè wè bo. Ma ata marabu e yi kwe a si ton e yo. E kwe yi kwe levo e jinjan yin do da vigan wè. E nou kany bobo mi kado yin si se to ho en kontan. Le bo plato. A kwe toman a kwi kwe wè a wè ou a ho. E yi wè no yi kwe do. Ye me e no ho nou me ginta nou me le yi si. Nou kon e no yi kwe do yi. E no yi mo ye kwe de le nou. Akwe, e da si to e bo, wè so jo nye e yo. E yin chaki wo wè, yin amon chaki wo, chaki wo donu wo. E ka yi do me jere chaki a fò de 200 mil wè yon. Mi a so be an koutou je, 200 mil donu wo. E ka yi do me jere li vivlo wè yon. Li vivlo e ne yon, e nan blo li vivlo donu wo. To yin yedi e chiyon, le gwo kwa la to, di bo hu ka yedu, ji e to e u o. To ti si u don fit ni bo yin di do to a. 350,000. Ewe kodo, ko tome be oho, kwa kwa, kwa bo ko ho be ko je, a lo tome si. To yin keti kwe we o, a ho. To ka yin do a, lo gonu me de to e, go, a ho. A mo 350,000. E je, me nou me ginta ho nou me isi mò me e yi za so 300,000 o so jo e na yi 300,000 donu wo e be kwe o so jo zan de dinyo kwe na ji kwe be a mò bo a do don de ndi na nou be gle ta fi e we da yi ka ye tome Ye do e ne bo kwe ne ona a ogi ye yo ye do o din se. Nton we. Kwe ton bwe si. A du go mi mo kpo un 350,000 gan ye me ton. Dron do gonton e. A wo po a kwe do. Yi kwe de asito ya. On ton ton le bi asite kwe do endo. Kwe o son we we ye. Kpo non le gon. Yan le we. Yi kwe o 350,000 wo. Bo ka do mi do me jile yin so kwe de bu so ju o o ton e yin ayin mi mo ton. Ye kan e ka da mi di ye na ye kan mi yo mo kwe wa. Do do dan dan nou bo je we ya. E je gwe ton me nou bo e. Kwe ya do me de yo do me jile wa blo kwe nou e mi. Pa se we nou kwe le kwe kwe la to nou kwe yi. An blo kwe we ya. On wilo o wilo ganje e ne ou. Wye don do a o me. Bo don akoba do koni yin. Ye be wule bi kwi do wè lo tole sin a lò men. Ani wumi ka so hu owa. So bu do yen wi. O kwen wè yon bulo. Bon wà nde bu wà. Yovu na go sin. Yovu beji bo wà me wik beji ya. A kwen wè yon bulo. Bon wà nde bu wà. Me wik na go sin. Yovu beji bo yiton. Yovu beji. Na sa fon e. Bolo gando e. Bo kwa e non blo kpo mwen. Be re an. Dokpo chaki, dokpo na ji chaki wo. Be ro fè e mò jè yon. Me bina kwen dokun non lukbe gle ta fi. E yi voma so voun mè di yo. E yi wè yi na yi wè yi non lèk bo plato. E non yi mò do wè dun kon. Do kriye tu. Wè do basa de de. Be non yi non lèk bo plato wè kpla gon vile bi polo. So yi ka yi ton da yi. Pa kwa yon aji kwe, e wa akpo suwe du bine tu mitome fiwe. Kuno bwe utoye dak bwe lo do me jile yon do kwe yo,
adu nwa na wa dedo nukon. Kwa na wu, kunto do wu, alwe na wu, gwe hado wu, ahu, to yin dobe chile, ewe ho vume, imo ene yon deyo, ki jayin tun tun to. Kwa nkwa to minago sin le, wakula to, si akpa kwe sin. Zè, si kan ome de. Babra re timbo in jije to, azan ton diye sin, bolo me, don le mi se ho wakwoye. Ha, bo, na jino ne e kan bekpo mo, bwe. Ti fi tega DJ ta mbo era moya e ja won tin wa iji e ba gbandi si o ami on se so akuno zan eyin teni igbe funfun ma so ra kan ton ta ton e wa imodo gle ton me ho en honton no be ji me funfun ma so ra kan ton ta ton e wa imodo gle ton me beto e gba lo ni be iton fine mo ha aho ew gle me o e ibo ni so enu yi beto yi hwi hwe toru gle o me mo ha aho ew nu pe do nu ebo e idan bo iba e de epo awon ti wa ipo ote babara ene o jeru se sin kan me ani umika so huo wa fili ya hui igbe hundo ila tu entoro iba hui kpuo ila iba hui kpon fili eo vlafo ma ida adobo wa kpa me fi adobo bonu kpa me wa ije bonu ni wek buwe yo ya ba hui kpon kpa me na te ima devu ikon hui kwe igbe buna yi son da yi majema yi eno bagbe tokpo be eno itondo date ma devoué hosudo fine bonko gosing begle ta fi bonko gble bonko wa eno apla me iso buya e ko fide un yo po vous de ni on se dandan mai mo an mun de de no haru mu mo wele yi kede ne sans a ton di we ko bepo fufu ma so ra konton ta ton wa mo ro gle ton me to kind a logo nu me tole we o o se kan o me yo do di nu mi ayi so mo gle gbe do nu ye bo le idi ton gle ton me bo gle ton me wa e mo kuku ton agbaza ton lu do glory nu ai na ja isin kan o e vo ho lu se kan me on e na yon disu go si se isin kan o me bo kan nu mi ho en ho ton seku tagba nu ma wendi Doto le gboro mi kan ozunbo isa lo bo wa ro comment bo nu ma oku wa o mi an so chade nu chobona lo e ro comment na wa o ego ku e so we du e tebere tebere tebere un we je comment bo dudu e yo e so dudu e to itan doto kwe o ahun e ku e so si uto de nu a alo papa ene dinbonu ina to do donde na rugbegbe ta fibo me ene na le amo bo en sin san to gbe nukun ma mo je me de gbe me kede o yin tin ton ton le mi se ho ogbon yi ma mo robe je igle ta ko pele o na tembi ma ru devo ya dado ne on blo blo ton kun support di o wa me ka ene blo ero fi ene do mi mo bo wa ton kan na fun bo agba mi mo ne ma ipo me o dandan Let me see who I'm going to be. If I'm going to be jelly, no vie me to sansi. Eh, where I want to go, if you know me, where? I don't want to go, if you me, but you come, mamma, you may be your mayor 18. At Tavico, do. No vito sans, I see, po. I tell my devil in there. Sunday, my tower bammy. Fuck, do you know? May I home at Tonton G? Si bidi kwa di toru. E kwa do yonu. Kwa si tenti. Yonu wako kwa yama aje. Kwa yonu. A su ton an. Ye yi. Nso yida ibe. Don di ye yon. Ata wate la. Ta vito. Ta vite wa yati yon do yi. Che di mbo. Be zin bidi do yi. Che be fa de bu ha. A. So nda yi kwa. E mi bido wala bon. Blo fie bon. A do jele so mo. Kwa kwa. Ma yi kambi ye. Ikun kan bi yo gbe tin ye gan pa koro lida bo gan bo ko jome don
menu kuma de kunka in plebedi, kanakwa iji waro, kome yo, maya wuli po da lok po yo cha. Alok pak pa oje, kome te bede un. Plek blek tombe, sori do doto we yo. Toto, mi kek pombo isa lo wa, mi ato, ema oku wa one. Tobo yon aso alo sin kome de, ba aso idon alok oku. Et deux néos y est, j'ai dit, ton beau vague, pédé, là, les bisseux, boy. Elle est dans d'auto, oui. Oh, un content. Nous m'a rendu. Eh, oui, dans. Nos vies, nos vies. Eh, néos, hey, ragadi, dis, boy, et bidou, aïe, m'a mon loin, d'auto, oui. C'est cousin quand on met, ouais. Et néos, deux, j'ai tordi. Nous y était, mi carré, mi car, sordi, mais. T'es cadeau, en wabou, ma kawa, abo, nous mon cadeau, j'ai tordi. 01-52-52-67-67 01-90-77-05-05 Bien, on d'a voué nous yé, mais où l'aide est d'y a? Rossouton, l'y en a d'og moi yé. T'en wè, eka douan wada yé, ne on di finè bo yé maka wà, abo, eka adon, mi wà, mi wà, din bo. A l'osso si ou d'og bèbou yé, na hito dou. L'ok papa so, ok bèni, na hito da l'on bounou yé, na mozan, bèk l'ita fia. Ni we ka te ito me alote mi kan dodu numo huna. Bo numo huna goma yin jijeto. Se ku kan me. Kan oje mi si.